0: Gorilla FM.
1: I'm Ani. Achu. If you feel right, if you need money, you travel to Nava Zaling to get zelenzi. Laba fana banig ng nala malikot. Nava bayat ka tagang sa babagis ko. Wainingis talang ang mga